0: Nanay, iki pal may pala talo.
1: Maniki!
2: Nen?
0: Nay, sa kalak sa isto para polo. Sa piero na tayo polo pa. Nasa kalak.

0: Paano kalo? Oras ka?
1: Kato, anong kundang ito?
0: Na?
1: Dali ba di?
0: Na?
1: Karaban siya nga rin. Na, kinigino din kato.
0: Siya, kiriya isto para kalo? Ah, dahil. Tato ba lo kato? Dahil, kaya ito.
1: Yasu.
0: Yasu. Yasu. Yasu.